0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni ani buiti le la digbi la mole. Ni du yunu mawari da ta hanigi ah ayere gu da hon lani gu bo. Sigu hadi wali da ge oweni lu lidun ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insiente ya wadu hen yulo ge Jesu Kristu won. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habu bo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwala ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chadit. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tikinyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ya ni tita laniki lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madari irun wanigi duru wawagu niduhe inu gayara abai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gini luagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wawu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingi yu luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru. Luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesu sunwawu. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi yu agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, hinsi ya tinganu, mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo buingiu la adimur heboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada boe o mama laligi. Lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba atin logo liabi bala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafu ya sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, agambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingi u, agamba lumuti wa. Le mama boi lani gubungi u, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subuti runi sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wama mga lidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama logu wagia laa, hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lire ule aba nguti lu longwe. Luun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Luun tiginye hinsi ya go.

0: wama wama wo uwa gili ni yaba arihi ti buingi lausun lira awa hinsi ya gwa wama gwa anihi buingi wada ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbuingi aniha lebu bekayara la wachouru ni logo lida ya diwa la aba luma buingi ani lida ya laginye aba wama logo rula lila la ni sifri sadu wong wagia gwa narugu ariha wama liliru buingi Arinya ga wamoi luago lunla la salbaro nu alono he bungi ubo wagun. Furume gwarugu le afinye ruboi luago lira la bungi hesusu la bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gine bungi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wama alun bungi. Isiani bungi. Ani le abagari dunya lida isiani la bagari dunya lida bungi. Ani la bagari dunya gine buingi ulida. Italalinya wayabu ilu hisi ya la buingi uon le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Jesu Kristu. Nye lumuti hisi ya ni uwate anufu de. Buga lumuti hisi ya ni tima tima ati anufu de. Ladiga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi aba ngrigia Uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima ti lida. Hinsiyati buingi uon la diga visiyan du lufrumi. Ahin ariya ga aba grigia hinsiyati buingi unu. Ani misiyati libiri lun jaya ti grigia ligi. Lugundu ahin misiyan luboye libiri aba grigia lun le ariha lumuti siyamba ije hinsiyan la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le uon le hinsiyan buti lu buingi u. Lung tiginye isi la libiri lung.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun hafinya banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sun ha hinsi habu banya lung aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le, hinsi la buingyo won, ani adiga wamile lubay bay, hinsi nye hama ginye lirahinyu, Buingiyo won. La digunwa le lubayi bay buingiyo, ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote la gufuliruni wa lugumadi. Lugundu sun le liray bay buingiyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu Jesus la liray bay buingiyo, ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, Lige nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti loo kata ile. Ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubaigrigia. Lun titima ati lubaiti. Veresi biruni le larinya kubai buingi uguana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida laniji logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubai buingi u logo lirau. Le larinya kubai buingi u, logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi bai lira buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bai luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa luago buingi u, lugundu subuti wa muti luago aha wala amuri hafurume gwarugu kate, kaisi ligunda, Laga mbubadi wala. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedu subuti wa muti ginye logo launa mbubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti lafuri yedu lun buingi. Aba lichuku buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hifigo lani na oveni. Malati lo lafuri yedu nwa lu buingi logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali mbuingi kaisi lugu chili, maibu guti lida figo. lugun du konugi lumuti liru bungiu. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti yamuti logo lani gu wama bungiu. Logo labu gen yanu lan lubafu mafia sun a lani gu banyan ubo. Subuti yamuti ginye logo nyibu halilan liru bungiu ubo wagun. Ani ruha halilan gufuran da wun. Luwa subuti runi bungiu le tima tima. Wabagari dunyan le tima tima tilida aba luma bungiu. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige bwingi ubei le tima tima. Ligie ginye ibagari bei le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya bwingi go haa iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon bwingi. Lun lani gubon taa. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le timatimat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon saragu. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bai wanigi. Ani le lun bai wama bai la. Sun ata. Binila buingi ugushili. Luma wabune me Jesu Kristu le liru ugushili. Ruha maimi hareini. Agute me habu luma hadarangi lun. Un lita inaru ni luma isi habuni. Owe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaruni. Itara kaisi lariangun waguchi bungi un lung wabagaridu. Gwetonti nitu, ayumara gwatuna bun lung insi yagwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai bun ligia meme le wama bai luma gefurumi etidan. Mini la isi yani, Lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye bo ya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie lege bai, le lagani bai Kristu. Koniku huma Hawaii, luwe heferi diruni le Nyugui bai hun lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi humai me afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahe iti le eredo iti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi uguchili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresibira humai ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarawu kata ilunti nariyangu ni hu, gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu, lun na yanwa huma, lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu, toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
2: Turuwali garada Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobun numada gayo le hinsia bai nun lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kata ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara gwagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda gwatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flasi le nu, Idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii sun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingiu. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe Lugundo busienti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu lela digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboy hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubay. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bay logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu lan ligaburi. Gefenti wa ginye logu kati ile. Ani subudi umuti logu inari ni lan le warinyagu bay. Gibeti yebe lunti narinyagu nibun. Gama lumu mabuse runti na abiri harugu nani lugundu agurabatina narihini bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Capítulo Aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ileburi lumbo ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan le lubui. La uluna hanilani angeli lumun lu larufu du ni lu. Ariye galali huan inarini la usun le larihuboi. Anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati hamaha agambuti laliho uganule le eresi biru bai lumage bungiu adiga hage gasulo kate le buru wanyu bai ya la diga jarafa lidan lula susere dun.
3: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma darangi le lumage bungiu le vinwa bai lumage lubarage lagume serunda. Vinwa ligi ya gueto ani Lelo bay liabi lumagie hamagie sedu sifirigu ha ligib ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge fedi le gunfuli bay. Le frumia bay asar utilida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubay. Hise tuwalu Kristu ani chibala adua lida ge wafigon laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibay. Ruwala uweirigu ni luma ubafu ulun. Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibinigi ha farubali. Hayahu ba sungrigi ha ubowa gubaya luagu. Itaraluba.
4: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chagule sungkate. Tinia la hino bungi le sunti papa. Le vima bay luma ge lupare ge la huma sarunda. Vima ligi ye guento ani le nube liabi.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwara huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li renti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yon tila na sedo ligili si to logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba na cara ragulu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafalu lanigu wogu. Haruti lidiburi kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Renti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali abanaburi halubadu lugudi kamahi ladi. Gamalumu aba laguna lau luha bulle lowen aba lania guno.
4: Manuhu te dagu aba au furumia tibe au abumu honi ani le wima be ilatina meha gamalumu gwenton wima atna lun sunda ani hi ligeli owe ni numa luma ligeli fulaso le nyi hobe hilagwan abur hobe lupe ti le bari hobe le gueto be luma le lube la suserodo ani hal ani chi hobe sedu warugu maha bari manyali tanu obule nowene luma sedu le bu sanu del gol sedu warugu maha guia sedu tani ligili si angeli sedu ti le bu sanu delu agia sedu ligili si
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobul galo angel le tira biligi histo Éfeso bo. Maria ga mejo. Itra li anani ago aule hau be sedu waru malinda no ule no we. Legi ye eibu go be la bagna wa sedu le bu sanu de lo le bol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le der huwa di mari no magura sa. Ani subudi no muti lo sinyala hafa go ni hau riba go ye. Subudi no muti lo hau che bo ma ya la ha ani go me lo apostolo go hama ani mama apostolo go hagi. Ani darihu mali lo ago ye hama. Gagura so hagu ani supri hui ya sarago li na huwadi mari no ago. Mabucha nuga huwago. Lau sun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi ya furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya la meha ani asakri ya huma. Adiga humei kati le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara. Ahi kuberi wa hasanstri hikabu. Lau sun lira, luago ni hufule se iliere gu kate lebu herudu bai Nikolai tegu hum, luma bui kate lele hadigu bai, legi ya iere gu bai no.
5: Le garige irigu bai lula gambu, a gamba lele la rinya gu bai sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: A ganyi lutinya, nega gitu banya lida gya tin titi bu webe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile tita bai legilis to esumiru na bong, banya ga meho. Itra lia nariago, au le furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva ya. Subudi lumuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina lali nare kate risi huma. Subudi lumuti gine lagu adimre ya hama haariye guma ya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate ha gine luidi gelani gu hama mafia. Manute da huma luele lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gine furisi lugun lulocha ugunu hafinya sun hubuye. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
5: Le gariga iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinga nariyago, aule gama baru efe nto gagi mubon, to biango bon amana. Subuti numuti nye lwagu lida la fulahu la yin lupe lala na laruwe ha mafia hagana wu. Ani lau su lida, numa meme nye dun. Migu humagi leha fia nuwagu. Ni ipi ni lida le la farube ya tipasi leke febe buiti nuwagu lida fulahu la yin lupe. La yin lupe laguma liha mafia. Kama lumo, ani ibu kate hadiga magunta tina lau. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo. Hama banya higiru ni kate leme halaruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku. Lulafiko gudunia Israeli na lao heigi eigi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre to lida ahoru hani. Anya higini hamaba inhibiru ni kati lebu li haruta wa Nikolai te guhuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madiku huma iter nidba huwago madise. Aba menagainta guhama gurigi hadiku balibu li kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mkine.
5: Leka rige iru gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi hon aba dhubu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluwagu. Le ibidi ya tini kaa hon luwedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligili histoti ya tirabon. Baniga meho, itra lia nariyago au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke ibolonse le iri chawa huwala. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu lau habura sun, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti huwe to loi meha furumi. Kama lumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariyo hukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni ugrigia, lau taruta ahon nani gulu haga non lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tun lu tasansiru ni tigabai, maha giru tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabar hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagun, ahi guberi bihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Itara loba ta subi diru ni sun libirisi, la usubu di nani lebe arita wuni, luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hita ge segun lela dudube. Ahibi hati akira banya, ama fala rupali ya rumu tahani libiya, machili ni yegin asubi dirile umbi haguara li lunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nunguni hawaru. Goni humele humati dari niabi. Agani nutia, adika meme hamime le na busa rube la dudun dari lumo lebeha, Nishi kubo ubafu hon luagu guri nechani. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi sauti ya rile lau timu. Nishi kubungi ya warugu matolani na binafi hon.
5: Le garige iru guba ilu lagambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan en le tita me ligi histo saro disipo. Bania gamme hon, italia nania go, aule hau bilani bung yu sedi sifir go hama sedu warugu. Subudi no monti son leha dirgu bai. Subudi no monti lagu ilani hinya la, lau son arina ogu ala lagu niva huma. Aga gutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe guwa bai lubare ge longhe. Ariha nali lagu muwa na la leha dirgu bai ligibu ge nungungiete. Harita guwa humai lubai telerni da ube hon, fala humai asakri ha hubuye me. Ano magaguton, nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritulibidi on hore hon. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatarabon. Hagia, eku gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani notinya, adaga gubadagu harutu. Ani magidaro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le tita meligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nania gon, aule sandu bai, legia inare ni bai, le gama bani ligele uruwa itabi, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai. Subudi numuti son leha dugu bai, roa din apa apena daranyi higibu gien, le lasi aluni apa adoro. Datika lau son lau wala here, adiga adungaso lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadigu balu hayabi lani kumafi haye banya, harinya kumanya luagu huriva ma, ani mabagari durdiya keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa utini ya higibu gien luha subi turuni luagu huye lani muti niya banya, isi yati no. Aeta humali nungumati luga gura subuma, Iga nareitu patuwa lubei, lwe litani ocha wakuni le nubi liabi luagu su upou, luhocha wakuni wa soha upou kubanya. Matisa bini abi, agata hakumi le huma bai, walanguga abairu tihiridi huwe. Aganya rutinya, nichi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru tutigia ya menyingi, abe mandaburu tani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
5: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le tita bai ligilis to laodi seabon. Baninga game hon, itra lia narinya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugu bi bungi. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari kuhubai, madilitu, masu huguya, nevera habaduni yumlu kukinye. Ariya katun lwago risi huma, lwabuitu la tahun, lwago mamegiru huma ni kata, ani marihi humuti lwago kugiabu kuhuma, kudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi kuhubai dimuni hun lunga gai hagolu le afinu huwa li lwago watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati, lungi hagai hadogo harutu numa, luhadore kun lwago hasurusu ha. Lua aya ni luhichu ni lidon hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asate haubie me. Anaha bena bu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo. Aba menegi luma, hauli gie me numa. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa guwa luagu lala na narui ha. Itra gina ganyi ho, aba nanyoro luma nugu chi luagu lala.
5: Le gariga irugutilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukate ile, aba narihi aba bena daragu siyele. Le abi tumala li le itarabai kei tumala li fidu, lebuga adimu ne habai nu, aba larinya gunu.
4: Wariba nyaho, nanaku dali kate lebre lube la susre don, lari gien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba nere denu labu gelu bafu sifirisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, aniani hasom grigi anyu luago. Itra linya, kamaba dubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetuke aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani, nyenye nwei gadri wei yamutu nyu luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Loigen lala urua iligia, afri eti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Agia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidirio harungongati. Lamida wa, geye gulau lala narui hani, Nyeyo ngadri gata ya gabagaritia, bui lau ago, dandu hakibu ge, ihanagage. Lefrumi ya tihadage, itar liye kei aba liyu. Lehabia ma, itar kei aba baga sunguguri. Leheruwa, itar liye ligibu kei hakibu girige. Lehagadru, itar liye kei aba agi lahama hati. Gadri gubay hagia, sisi ngarina iluagu kara aba hadage, bui haya lau ago hawagu. Dandu bogu digie, kei muna dage habiti. Weyo gwari ya buhau akuwaraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge frubi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai lusunda. Aba hichiguni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha haringa.
6: Wabure me wabungize. Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni. Inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugi bali sunkate. Lau buunda baduge. Lau ginye buunda anihi lubai sunle anihi bai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobu na yomutu lida luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Darua tu lau sedu seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kakatina bo ilula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugu. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu no libru tukuya. Nilu la liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Luka nyara la ladaru no libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sumubo. Nyimbi timudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadagi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gaduni. Ani ganyi bugi ya grige lau bita lubungi. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesari widulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubowu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenye numinyo angheli kwa. Hania galau umala liherete.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebase luma ataibu hani lumu dule hapa rube.
3: Agamba numuti ginye harinye guni sun kata ilela dugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le lapuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida habu.
10: rua lá até o livro nem nada se o ele por mim luma passa do leigo foi logo lá na rua ele mim luma lumbo tumo do sul
3: a barreira do gadre cata é gabagrete a guia
8: itara lá
3: a barreira do rogo vem gadre vem aí a moto a guia a barreira o ele por nilo
1: Apocalipsis capítulo 6
3: Abad nani dalela heiri dubani mudu frumeti lidage sed seyu ligia aba na gambu lani ngo aba hada ge katanya ga bagri ti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
8: igam
3: aba nani hi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuago ruoti aba ridilo aba lafri doganye reina lumalu laganye iru da la heiri dubani mudu libia maseyu aba na gambu lani ngo habia ma katanya ga bagri ti hagia
8: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichikuno ubafu ulole warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugu. Lumanu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagu. Aba tichiku aba omebu efei nu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
8: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagambu laniye kwa aba umala lihamida kwage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da la heiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagambu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
8: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu handari metia hau ubu wagumaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfulinu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
10: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na gusung wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae hudi. Uwa raha magumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma lu dubu.
10: Hei bu, huma wawamu. Anamu da hama wa yung lari gile nubu yuwa mulala. Luma lu ilangari meniganyi mudung. Nadiga chiluhe ni buweni nuweyu ni haganyi. Kaba tiganyala la matuni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumba limudun li sedu seyu le toaku bailiburu. Aba nyela manigu o sielu. Keiburi luagu di miyoro. Aba nanihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu ge bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligi ya laga ikupali, aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu kemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu, aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu, aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu kemeti la uginye hita, aba la chakaruni wa ubo wagu. Aba lagu don liru wa muru solida ge obo. Luma liru wa muru solida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni nuhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwebu ubu durugu wa tibarana ho. Aba la sali rego liru wa muru solida ge barana hita. hilagwa te sung udre halida may barana le asali na gubailong hito ime. Gringwa tuging yan sung ugu na ito niya ibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru angel ilifido. Aba taigo do aba ome bu warugo mang siyelo gi. Durungo kaya ba tochi. Taburi haluago luruan murusun lida ke duna luma lisense duna. Igifi tiri be warugo matugi. Aba la gifi dun luruan murusun lida ke duna. Aba hove go sarago grigi ala daga li gifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadri angel ilifido. Aba lagri chago luru amuno solida ge libiri wei, lau sunghati, hama warugum. Leo bole agri chago bai hawagu, aba laburi gadu, manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariye ge neligia lau umala li hereti.
11: Ugi abu me ha agano banya ubowa, tamele lagambu tumala li fidu to lumbun, hiviru no ha hibiri urua angeli.
1: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba libiru no hase ángel ilifido. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligi. Aba lafridu gumula linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba laniya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe nuidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha watinu hafaragunia chagagaru hagi gurigia. Nuidige lu hasga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe hovego gamalumo la dise duboe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon gurigia luagu seng hat. Nyenye aba habuti chagagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrinchagut. Suga frumeti la misel. Mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angel li le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angel buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angel li guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa miyun. Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba katei hanigu wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kala uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habia na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
10: Saraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Abau da banyame, atri yanula, ahuduro gudi nini, gamalumu,
2: Mamisura abai kuriru le bon udiboy dibiti tempulu le degaderege wali hongi betu kumbite halugo nye hagoni chaguni uguru gule sanboy lagu biyan vein biyan hati abame nona habiyan gefetia taudogu ususutu luhapuri chiani huganu luma gebungiu lagu nidu biyan sa uru wavembele biyan gefetia hagoya hagega yawa wali biyan tidu bebe to olivu luma biyan lebu sanune lule ligibu gebe bungiu lela bule mesumu bo Ahenyin abuse ruti, ladudu uribo tihon, higi regituba, watu gemeti hayumuloge, abame hago dunia, haga niyo, sunsui na guboy, itara tilobe bafugumye guwarigo, lebu seti ladudu uribo tihon. Gabafu kinyege feti nyehagia, luhadolo nisiego, lumamu yula huya, sunda anihana bugiu adimure hayumulugie, gabafu kinyeginye, luhadudu nituna hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, Lausungu uye ni uriboni, sagu habuse runu. Damimeku muha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri duboilita gefusu, le mebe wabuihama. Abame hefere de nuribu, abame lafaro niya hilagubwe. Abame herede ruruwagu, dida lemeri umbebu uburu gule Jerusalem. Lenyi luboi ladara wakuo Jesusu lagu gurua. Flashu memele, kama Sodoma luma ehiku. Abame karie muhie gerigia, Alida geti sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu dimi, animigi rubanya luhabu mu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lau hobegu, darine luhedebe mukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufri guda hamutia, lehabia profeta guhagi.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu dimi iligia, aba lagu yugwagda niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihi balia, wairi kihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali heret sielu gele arinya kubai.
12: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu nilu gurigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia aba hichigu inebe se ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walarinye gumala liburi here tisielu ye.
13: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
3: Aba tihele mchunga, wen gadri wenye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Buguya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma ge lubara ge furumia tida. Wima buguya gueto. Tenki wa mutibu la dunga raguba lila onwe bubu bafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babaiha. Chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Ama hibiri ha derega guanya bai hongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichu banya inebe se ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali Luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dila sali regu aba onwebu sei ni sielu. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina ya. Aba tagua na ha lau igari le lani na agari duni. Ladega sufri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba saini sielu. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leikini tirag damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daruniwa tira utuei. aba la nuga ni walu bungi luagun lala. Aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di nye lubai arase lila bungi ubare tuba. Luton giru ni wa nye luagun mil lubia sa urwa wei wei. Lari gye aba nye la aba uri busiel. Nye lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri. Aba mabara yela siel. Aba lubait ila saganu onwe bu dragon siel gu. Le binadu hewe ligira le giri bay mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligi hau sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu lani gu aba umala li heret siel gu.
7: Shibuha li asal baruni hon grigi ubo wa gu. Jiruha li laruwe hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi bu bay haduru wadun. Nyureichi ganya hapa y haduru weyo gu aria bu likipu ge wabungi ute. Gani hamali laulita mudum. Numa lau mugandu le hapuri chi habai. Manufu de du tiendu le feri diruni habagari. Aranse de du tiendu home. Gunda ala lumoi tisil. Gunda huma huguye le agano buenye. Gamalu mfugi ya buha agano buenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe pu iganya. La duga sugudi lumuti la umurusu rugali la lidani.
3: Dati lanihi bai dragon. Logo fui wali lau buwago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habon. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubwe tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugiye tariki uri tuku ya. Saraku duna kai duna churunut. Luyebe, la duru gudunu ebe ini uri tuku ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tuku ya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugu. Gani timati dragon tumo uri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudume laule lubebe bungi. Falahame lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi, lamudiru aba mousturu barana hagi. Sedin lichigo, disi ligacho. Nyenye ridi luagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kana lichigu. Mousu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu mousu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, lagu lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
14: Uwa tini aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligi ya, lu la dimure ha dimure buiti luo uwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha, lagu biyame biya hati. Aba la dugu itara, a dimure ha tiwuribati lagu bungi, a nabalei lili, lani sanduariyo. Hama haa siyelumai. Igiru watigie lu la genda gu hama lani kubungiyo dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
11: Le gariga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagun adairuwa, hanagiba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugye. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Luhau dragon sungerige hau boa gubaya lu furumieti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grige. Aba le yedu ni hau boa gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuar furumie guargi monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawaguba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu ulu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru ulu tadimune ha lumalu tafaragune ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyubriginya risitinya gudemetinya idamuni mama idamuni lulichugun aba mak lagu hahabu le honwere o lagu lan hereb luginya uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni laluguraha ahi uwalumaku monstru o linumeno liri lagu busitite kate lelichuau le gufura andati aturi hale linumeno monstru laduga linumeno la uguri ani aniha numero ligia sisi sa urwa wensis.
1: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira abanarihi ni mudu rara lablu gubu lesion nyenye nusabia wen gadir milu grigelum ha buriwa nyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu lari yaba nagamu aba amuri nyubiti sielu ge kama namuri barana kama gine la dirgu daba wa yuru le heret itra lia gine kama hamuga tamuri saragu aripa aba heremu agrigi hagia aba uremu iseri ligibuge lala uruwe luma hagibuge gadri kate ya gabagari te hagia luma hagibuge waya ya mutu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadri milu hasalba rubanya hadagi haa ubowa gubanya hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi diri watinya ani salba wa hagia hada ge grige ha furumi ati idewe se nu bungi luma lu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ligim ge bungi abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida go siel nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri cheni honha aganobe ubo wago hon sung necha nigu rasa luyeri dimure iluma sung flasu lariye gala umala li hereti
7: inebe la bwengi uhu rugu buye me weli kuni ilu chindu satano la busra kuhu utuko huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isi ntuna
3: abaliabi aba ya angeli larigi abalariye gu
15: heigua heigua babilonia to weli kubon la diga tabacharo dagudni sung necha ni lau diven le lanina livie ligabri toseru
3: abaliabi aba ya haru wa angeli abalaniye gu lau umala li hereti
16: Leau duraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu abu luhum o le reberugu, latu bai divein le lanina, lanarime ligani pungiu, le leseru bai lidun likopo na ligani. Aba me la sufriru, lau watu lu ma sufru ligibuge mudum, lu ma hagibuge ahinigu hasandu bai. Lawari ruba, Lugumu le miwaku le asufu le rudu balia, lu sultan. Uwa bai emira guni ni vei wogu ni ayegu, honha awu durugu baya lu mostu, lu matu liawa, ni honha tawagu bali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugu lani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
4: Abur habu ile, Fulese watinya ha owe tia lau hafinya lau habure me Jesu Kristi. Ahi itara liya lupai, he mera ubalita agen hawadi umari, aba me lidi leha dugu bai uwar hama, liya sifi isanga.
3: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo gu duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, Aba lagua ragu la umala li hereti lu le nyebe li gibo gudue la niya galo.
17: Dabu mbaluba gule la diga chiluha da anua luba hani la diga funali nadi.
3: Aba lasa gura gudu lu le nyebe lu agu duwe ri la luba gule mua ragu gie. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gile tempu lubungi to sielu muntau gie la luba gule hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
11: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwa rugubon laduga funa.
3: Aba lasu kira gudu nu angeli ligia laluba gile muwa rugugi. Aba laluba hanu bai bai to muwa rugubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina liganyi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gaga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. kaiburi irwa sa kilometru geyego walau.
1: Apocalipsis, capítulo 15.
3: Abanarihi abanya onwe busa inicielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bongi. Ariyat nagi e kamahamuga aban barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligia tau aripato lichigu bongi hon. Abaheremu honile.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Número

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Da huma di mure le mala de kei hadiga hai piti ha bubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagul la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mita ra huma lubai ti kei hagaya. La diga lubane ke ha furi tu lu bungi subuti la li kala ha busi rubai. Ita ra luba lubai ti ha furi tu. Wauchi bungi le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wa mali bai. Ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari kubawa lwe. Ladiga buguya le aruwa habai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri kubai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye haguchi bungi le siya lubai. Ahin uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigo.
2: Aba larinha gu Jesusu.
1: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadugu bali itara lurugu harihini griga lau hayunari ya laa. Ninaru hau, lagu lau laa hadugu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagriga lau hayunari ya laa. Hugu shinruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya laa. Aba meti lichugu hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lubega yara laa. Hachin hamutiri ani gagahda diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la hebelurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hachin hamutiri magahda diligi ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo gabai ginya lau sumbugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburiga sumbugubu. Ahi lubai ti luburiga lubai lampu lebida bai ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti leselwe dohon bia yubudirugo. Ladga linsia doba aba hada gien lun liyere godame le aba lun. Uwa ragwabe luma aba hada gien lishika memeberesi ni luagu le aba. Siyati le seri dunwa lubungi yo luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugubu sigo tak dawgu. Ariha huma hontu nurha hama habanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagay. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marilan, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwendego, mewende ti meha la dagragun kei fulure. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uwinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubai tiariyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi ya halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugushi bungi yu sielu le subudi hebuba li kati lehe megi rubai. Alwa hahumai laruwa iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun lehe megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luagu haruga. Ladaga barulu mutigine haruga lidihere duna luma guwa. Buidirguti

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gure, anila dugu boi madise. Nirahanyi, merede badina huma saragudan. Halwa hapadina, lememe naninya gubai hon huriyu, naninya gali hon gueto. Sinyabai hidi le njihin balubai nidi. Nisi gali iseri gomadi lehon, lo hinsiyan kohoma humagua. Itraka hinsiyan no, luntikin hinsiyan kohoma humagua. Ahan hinsiyan kwa humagua, asubu dirubai songurigi ya luago nani huma disipulugu.
2: Abalariye gu Simon Pedro lun Jesusu.
3: Hali un badi busana bureme.
2: Abalariye gu Jesusu lun.
1: Sinyati bafala runina le njihin badina lubai gueto. Gamalumo, bafala rubadina lariginye.
2: Lariga Pedro lun.
3: Napureme. Kawagu sinyalubai na fala nibuwento. Aranse tinalunichi kunini bagari buagu.
2: Lariga Jesus lun.
1: Benara saluago aranse balubichi kunibi bagari noago. Ninaru bau, lagu bayede gubalan na urwa weyasu lubaraga la yugur hagayu.
4: San Juan, capítulo 14.
1: Madijere de Juma, afin Juma luago bungio, afin jubie menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aban ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniega nali hamuga hon, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago, lunyein badun lagi le meme nyeno muti, ani subudi humuti umalidon fulaso le nyein badina lubai.
2: Larinya ga Tomasi lu.
5: Nabureme, ibidi tivon hali yung badi bula, ida lubati wa subudiruni uma.
2: Larinya ga Jesus lu.
1: Au uma bai, au inari ni, au ibagari, ani uwati asiluri ti lumumbungi uguchili, ahi mama lubai nuaigi. Ahi subudi hubalina, a subudi rubegi enuguchi, ani subudi humali lumagi gueto, ladiga ariha humali.
2: Larinya ga ti Felipe lu.
6: Nabureme. Arufu da bay ugu chili won, bui durigali me won.
2: Larinya ga Jesus lu.
1: Felipe, luha dina hu mai bidni agi dina bon. Le arihiti na, larihi ngi ya bungi ugu chili. Kati wagu barinya ga no lu narufu dini bungi ugu chili hon. Mafinya ti bon salago na hi la lida bungi ugu chili, ani hi la ngi ya bungi ugu chili nida. Le buri kati le narinya gu bay hon, mama lan lau nani nungwa narinya gay. Bungi ugu chili le aga no bay nida, Ligia tiga balini luwati ke mari wanarig. Afinya humano luago anahi la lida bungi ugu chile. Ani anihi lagi bungi ugu chile nida. Ibine luago rugu kati leburi na tiga bay. Inaru hau, luago lela afinya ti nuago la tiga bay la kati leburi na tiga bay. Ani la tiga baburi kati wina utumati. La tiga au nebu ka lengi hi lubay nugu chi. Sun le hamuri ha lida nir na tiga bay. Arvu da namu ke luwe rigu nugu chi. Na dugu ba furume kwa arka kati le hamuri ha le daniri. Ahin hinsia nubay hon, gunfli huma laule nubay bay. Aba me na yumbro ko lun nugu chi, lun lona ha amu ama li hati hon. Lun huma bay lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Ha lani go bau le, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. La diga sinyal lan harihi ni ha subdi runi. Ahin huguya, subudi huma le, la diga nihin huma ani leredaru bahidan. Migru no badu habugo, nagiribu da yabalun humana. Malukatina ahana marihi hamagurigi, ahi huguya, harihu badna, ani gabagari badu laduga gabagari tina la. Larigieme liabi sifiri sandu, luhuma la lunsunta, asubdirubai luago anahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudi hebutinya lun nugumadi ani uwara wahagia luma, arvuda hamuti luago hinsia na hon letima timati. Ani hinsi ya bube nungu chi hon ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no aruda wa aume nungu wa hon.
2: Aba lariye gu huda si, mama tiye leis kariote.
7: Apureme, tasa wagu barufu da gubalubay buongu wa mo, mama hon grige ha lani gubaw le.
2: Lariye ga Jesus lu.
1: Ha hinsi ya buti ya no, adiga niya kaso lau le nubay bay. Ani hinsi ya dubay lu nungu chi, aba me wayabi au luma nungu chi agana wa hama. Amisi ya buti ya no, madagat ya kasu lau le nubay bay, ani

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hagibe dunha, eresi birubali en la reine bongiu. Sarago hama mugaginye ichugutinya sereme ilun luweirigo bongiu. Lige mabriha luba iwaruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubo murusu. Iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufri rubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiriguni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiba lun kate le arihuabai. Lui dige luagun le marihiwabai. La diga sun kate le arihuabai. Gasigirati. Gamalumu le marihiwabai. Ligia dura rubai lun sunwada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagu buke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegu lumverederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irungu bai lung lasansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranzi rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu. Gayara aligiti wafinye luluagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga. Himi wa mani lumbigiru ni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agubai lumu wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristu lumu laguse ragduniwa, lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubuwagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungirigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufulesa ibungiu. Ainti malo ilun lubai wawo, luago hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wa maya girigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanigu ni lirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagu munu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagu munu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu. Keisi gubairi hamuga la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumuragu ati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu. Arandra humal numa bungi. Madigunti Kristu ni abafigou. Gamalum.